0: Dandele maboke bandeko likambo ko kamo ha di gosheo
1: hein
0: boni simi sina yo komi pembe makasi boye
1: de kwangai savon mo wana te na sukola ngola savon mo savon kitoko lokuta
2: lokuta te
1: omoni elanda makamo na biso to sukola bilama ya savon
2: omo